0: fangangamatatu. E peyo eseta, ua vala umina e tatu ina yatali atu malfa maoni, ia fafita uli malutau. Ole yaisa tono le ausa felfani, ole vala umina ina ia iloa keriso, ile loto, mafaa iloa atu, iisi. Ile abio ile lei, ile chufa le nganga. Awa ale lei le chufa le nganga, ole lei fo ile chultino mal mafafa. Ye tato ilo ona tu ile va, e fa aola mai se nganga mo ke wiso. E se lo mi mitse le tati no ngale oso. Ai tato tutu lai. Se tato fo ile tati no ngale. Lang or tauti nongan na, o loo iai ianga tau sili, e feso tai lelei le vala auina, ona o se aso fa penei. Ona o se aso fa penei, o loo refer I meo challenges, meo li, o lui tau. A lui tau ina oe, mana tua loo vala auina, malau tauti nonga. E ele si vaenga na mato uo fatasi fa foina o umal sumpa. O laina isi ol matua, matutua. A leo wakua, lisi vaenga leo. O musu musu atulo yei. Fai mai fo ea tatou tatinonga. Tatou tutu la isi e fai tatou tatinonga. Iya.
1: Matou tatinu atu. Matou tatia Yesu Kristo. O matou faaua. Fatino matu, fausita lama, itapuai, auone yetua, ile alofa, famaoni, loto mawalalo, manfaa alwa, faftetini lava.
0: Tato pati ya mota atu. Elefa umi umiele, ili tato utanoanga, apio unafa yetu olewa. Ole ya pepa fayuna na watu pa afia mana oi ni reading fo ngale mo fa pasien tain I say to see la sila la ole la fa tino atu ia nga tau sili malangona olo ite tono le tala lea ia isita se sufia fo o tatu langona a o tatu langona le la mabama fia mboi le anga wa umi te le tain o walofat le na la fa ko puoi ai ole waina le ona waina silia le la watu husi le sin sila mal fa foma

la langi ni ule o Belgium o I nā loa la ia na wasofa ia I loa pe na tali atu o ilon Bektania ia Siamani o le tausanga e tasi iwa faa se furu mo le fitu na faa baya I le so le tausanga le na le faa msinonga maa walunga le ule o Japani o le tausanga e tasi iwa lua se furu mo le tolu E iai ia le awala leo se tano ila loo le motu isaute e valu tesi ma le lima kilomita na maea ile saore fausia ile nuu lea o tira. Lea e koneti ia ima fiso ta iai le awala o nofo afi le vaa o kreime au fumakala I estete na umala ile so ile awala lea po le tano ta usanga tesi iwa lua tolu ile e valu tesi ma le lima kilomita le umi. Ile utato ino le fausia o ala ia ili tele uta usanga mwae e faa nga ile maa losi o na itangata. Faftai nei ona po o tele masini e fisoasoani e fausia I ala faapenei. O le soli tausaga e tasi iva 6:05 o le nuu lea o Cook Islands po le motu o Cook Islands kia orana ia na tuuina atu ai e niusila ia Cook Islands ia e avea lava o se vaega o niusila ae ua fai lava ia na ia lava upu fai o le soli tausaga e tasi iva 6:08 o taalogalona 8 ia ia a le mālō o le taupulega pe le tania o le aso lenei le tausaga e tasi iva 7:07 na faavae ai e le pelestene lea o amerika ia le vaega o le mataga aluega o le mahalosiaga ia bo le department of energy a le mālō amerika le tausaga tasi iva 7:07 o le soli tausaga e tasi iva 8:04 o le lii pese foʻi lea o prince ona na pese e taʻu o le purple rain nume le tasi I le aso ia I pese a le lalolagi ma e 2:04 I aso o tūtū ai lava I le nume le muamua o le pese lena Purple Rain le so I le tausaga tasi iva 5 na pā ai le maugamū lea I matavanu ia lea na tatou iloa tele na afāina uma ai ia nuu ia I le ala tele sa le aula ia lea na suia ai nofoaga nofo ai I le auvaa ma salamumu The son of Pai to Sanga Tasiva Olima. Oh, the Fava Aina in Italo Mela Tupu la Lang in the Yaso. Ya, and we are telling Fafuanga to know, and may say, Ola my mama, after I tell it. Just for a minute, Natalia, lay to live, Valu, little tap in my time to telephone a minute, and Fafuanga, yeah, to follow Fatu Purgalame from New Yacht to Nitao, ya on Altamati. Ya ilenga te ilia ia o le au ngā lue mālōr fai ulfai fai la tau iwa mānawa ya mālō lava lava le mālōlonga nei aso e maua le mālō si e wā ngā lue ngā le fefina nei fatalo fatu le fionga futialo to ya ti resa ya mesifo ilfari to ya foi mauma ya ukilani lo fatu ilfai fiau ya ilenga te ilia ya o le sunga ya pasta tau tua mālō lava le soifua ya mālō saulo mālō mluir ta yao ya lo fatu ma famlui atu fiau ngā lue ngā le nei aso I fo inisio a fea I mai rutino ni tae au ia mau pelo so I fo le lei mau lon sai. E watu fa malo longa le tu es teimi ati. Oe mola ato lo ngalu lue ile. E fe iloa I matangata I teimi uma ia malo lon sai. La ato I au auna mai tangata fo ile le peyo. La ato I fale tupe o pampensini. Ave taxi, ave pasi. E wa ingalu enga fo I e ngalu lue I tua ile ilo atu le ngau singo oloa. Ma ia wa unanga etwa pena. Ya utangate ifi angai matangate ya so umo fale uloa supermarketi ya fale falawa bakeries ya su ya uwinga utangata ole failala utala ya ola kiwa tonu ole bakery na fale le fata ui falawa vivela le taya masau watu le zilo matua na watu wa otengia ya le wanga ya ngalulu le bakery ole mafu anga na le fifi lo matua la tulum tua faali la vanga fema ya ba ya ile sau I ole toinga pai vo ile le ole e ile pif to ton wa ti le plan le tonga le ya ile mix ile pif ma le cheese ya ma isi ma umia na pisi kalevi ma ma ba ya ile sau I to fasiti la ngale a to tia ono ta la ta ol pai ole fi fi lum tua na le lua fas povi ta me fas povi ni fa pena ma wa ton ol paile ya le ol mavo ol manatu ol mtu eta una silia tu le lua ya pe fa penalu ta u fera imanga lu nga inisi ya inisi ol ato filosofi tono taxi mapasi fa tio nga lu nga na ave upa ave taxi ave pasi ya na nga lu nga fa penalu fera imo tolni ya su ya lavalon sa au tu le aso na mo pe ya

aso lua manuia lo tātua tanu ma lau whāfonga le isi fo ili nei whāopopongo tāla inisi o meolo te tupu lo tātua tanu i Samoa o sima ye lau whāfonga. O lo whātino pe leo leo mai au se tāli mani usila, ia ngāio I ngai whāilua aile wha maoni lo lato so tanga ma ngālu lue whātasi ma leo leo lo tātua tanu I Samoa. E na ua ngai whātasi se lato wa se singa ma le sui kumsino mta ngalwengo leo leo I Samoa Leia tawa Samuelu afa masanga le motele I sana fai. E a sia sia mamata I tuwina le fati nongo o lato ngā ruenga, ma fata la no fafi tauli malu I tawolo o lato fesanga I. E sa ili e ni feso swani ma le fai ngā paanga ma leo leo ni usila ma ausata lia. E faa mama I le avenga. I le a sia singan fo ina tue e sui o leo leo me ausata lia ma ni usila, ni afi moli se tolu, mo ofisa o malo le malo I fanga malo, a sau mo vai to muli. Fa tasi mal fo ino ni sekion mea fale, e se tasi o fale I le ofisa au tui to sivi, e fa mo tu iei I ei lanto e suru fa ia tu mo fiso swani, ma ia fianga o sa wanga. O se asia singa o fa amaro sia I le tūlanga vāvāla lato al sotanga, o le whainga pa anga a leo leo sa moa, ma leo leo ni usila ma au se tālia. Wa le ngata I le ofisa au tui I apia, e wafaa o tu fo

0: Ya le na minoi mai lo chino fa minoi mai lo chimo le chaya ore chimo te marulu.
1: Yo. O tawie mai mo mai itato wata ya. Folinga na Wellington to fa ilo atu. A o mai nei fa ite te a yo stamalen fa soa va ya tifa solo ai tai ma pa ur samiele lo esis. Il po. Ya.
0: Pues ya te va la ole tan.
1: Oye, le late malo.
0: Fa soa mai sis. Ya, talofa, malo se formulia.
2: Ya, se fue malo.
1: Nasi mtu fue. Oi.
0: Tarfa leo.
1: Malo leo.
2: Malo se fue.
1: O amai le lausunga male ainga o amai tau nuu.
2: Ole mauia. Ole mea o vidia foi. Ole o ka pungia o kan maku.
1: Oi. Ai saa.
2: Oh. Ioi. A o amai oku.
1: Olo o manuia la faftai. Faftai lava.
2: O. Ia masalo o saf ainen umale kau pea.
1: Ia saa.
2: Oh. Ia. O manga ia horan ni ia so ole wakua ole kua kua ilunga e whearu e son.
1: Ia o malo o lo le sa ole.
2: Sa u sa mua o ka uska ungo madrasa ere.
1: Oh, sa alu kofi nisi pe na malanga te whao?
2: Ia, sa u kofi nisi.
1: O ia, malo.
2: O ia ira le mea lea sa wharangoro ka ua ili mea fo ide ole. Ole koko ma ua lunga mane.
1: Ia, marisuka ama.
2: Ode, rekenge o maka usa fa ilanga mka upu fa fo ma ili mele o dimensia.
1: Ia, o ngalo ngalo mea a.
2: Ia, o le mea lea, ili nga o ka ngaka fo iye ua mauai. Ua kere, ili nga o ka ka maka kua fo.
1: Ia mo?
2: O ni mankua le mele iye, e oro ali makua po, le fiksuru o isi ili ilano. O ngalo ngalo mea.
1: Aza o le ia.
2: A iye ili mafu anga, ili kasi ipo se koi nga dimensia. Ai ole ole mea ka ua hoelele ile mea lea ole alo lofa i kangaka ia
1: moi
2: ia uungi abu esea ia inga ia kako uo foelele peyo o kangaka ia wa mangoho isi o kako ua kaukele isi esia kele ia i kangaka ia ile mea fo olefa ia koe fesiri
1: siso
2: koe fesiri a ia nga oswa idole ai onga ole mea ua wa fa ina no la ko le ma fa fa ai le sa misi e ile me lengu lo kala ngo yo nga fi le me le o ngai ma ko fo ina o mai sa mo le o ma wona ma ngo le nga o mai le fi ku se ku lu fo le
1: e
2: o ke le ka ma ko yo sa mo e ile le fa le la ve tu fo ma kasi ya e le la ve o mai o au mai nge ta e fa nga u yo nga ye ka ka ye ine o ma fa e le ku pe ye ma wo ka ka nga e le ile pe fiki le maua o le mea kupu ua le ai ma se mea ai e ka kai i ka mai i te ala te wa aia o le ua kusi sa o le ua ngofo inere si po le kama a wala kinga ua le fie fie le mea nga a voi le ua kusa ua ia ka ilo a o kasino nga ambe ua mai ka kai le ili ma koe fie fo i sa mo e si le ili o sa mo o la ule le ili pene fiki sa mo
1: ia ia mo
2: awa e koru se lau ia ola e kau fai vore fa pe se lau lima se fulu le lua fa ia so pe a fa pe ala ua maua penge fiki sa mo
1: ia sa
2: pe ia mea i ngau mai rore a ma lulu i ngai leima ngana o ngofu ane fale leima se mea e a
1: ia mo
2: opa ia mea ia foi lele e ka ngaka ia e pe o kasi nga mea lele ua koe fu ia ngai ma kua ma kua ia sa mo
1: ata te ofe foi tai tai fa na upe a fele te fa ia me ai ola to ma tu e tu a to fo ai le fe no te fa ia me va pe a
2: e ma fu de me fu de le wo wo de fa na duna a wo ngo fo fo a fo de le pe fa mo mo de pen fiki ma de pen fiki ra le a la ga se lo lo pen fiki a ka ga ta ka ma ku ia ia wo le ia na le me fo sa wo le me ma ka di ka di ia a wo de fa na duna ai fo ai sa o le leie a mau voi ka keofo a voi le leie ia a o esia wai peor mea voi le leo manga o ave ku le faronga ka maku kua
1: ia
2: a o musu kausi ia a e whamayanga i maku kua voi e le leie ara kausi e ma wore wha mangu ia ia wale longa e a o mea nga o yeah, play or file when I'm there, or find a little car in the